n'otu n'ime ndị ga-eme emume ngosi egwu n'oge agba nke abụọ asọmpi iko mba ụwa FIFA. Onye egwu ahụ a na-ekwu okwu ya tugoro ugo Grammy, ọtụtụ ugboro na ndị dị ka Shakira, Madonna, Justin Bieber na BTS ga-eme ya bụ emume ngosi egwu bụ nke ga-adịme mgbe ọnwa Julaị afọ 2026 ga-adị n'abalị 19 n'ebe ogige MetLife Stadium dị na East Rutherford, New Jersey. N'ebe ka a ga-enweta akụwa n'isi njedebe ma tupu anyị apalie n'ụnwekwa isiogwu dị ọrụ anyị si akọ ọzọ. A wetara gị na onyeisiala mba Naijiria Bola Tinubu na ndị Security Chiefs mere ọgbakọ gbasara enweghị nchekwa na akawanye njọ n'obodo. Gọọmenti etiti na-anabatakwazi akara 112 ịbụ akara ihe mberede gbatagbata na mba. Agba nke anọ ụmụ amaala mba Naijiria gbatakwaziri si mba South Africa wee bata. Maka akụkọ si n'aka ebe, biko kpọọ anyị n'ekwentị 0916457-7098 maọbụ ịbanye na webụsaịtị anyị na www.abanradio945.com. Enaha onye mepụtara ndị mepụtara akụwa na bekee bụ Ifeoma Nwabufo na Blessing Onachukwu, na mụ onwe m onye tụgharịrị ma gụpụta ya bụ Ifeyi Nwa Obue. Daanụ maka ige ntị Igbo bụ Igbo, matakwa osite dadịba mma na ọdịba gboo. Demenụ.

0: Adema ibo bibo na gire na ayo dika ya batarozi n'oge nke bezu okwejigo nke jiri abuo ngatelekere ato nke ihetata okwoko usibota kwuru obu na mgbe egunugu mgbe anyi ji we gbasi bu onye na ata mgbe na onye na anu mgbe na studio ebe na anyi ji we bido emume a kari idukwu etu a ka na batu unu n'ozuzu oke n'oge na komu nwanyi na oban radio 94.5 mu bu okwulu ora adide adide m nikponkwom neke n'unu n'uzo puru iche ebe obu n'isi esonyela anyi isikwo zere nnọọ nke ichi hoha maka isi ka ịkpọpụta bi ofu ofu ịma na oge emegide na igbo oge nwanụ megidegolo emegide owe kazienu njọ anyị ji okwu gbara ọkpụrụkpụ wee bịa taa nke ga-abalụ ma onye ukwu ma onye nta ya ka anyị ji wee sị gị na oge nọkọ ụmụnwaanyị nke tata bụ ọpụrụ iche anyị chọọ ka onye ọbụla sonyesie n'ozuzu oke melụ anyị ji wee gbakọọ iwetalụ gị ozi ezi ọpụrụ iche nkịta ya bụ ebe ọ bụ na ị nọ na-esonyela anyị biko tinye ego n'ekwentị gị ọ dị mkpa ka ọ ga-abụ oge ruru anya ọchabiri inwe ike sonye wee mee ife ibe gị na-eme anyị na ndị ọbịa ọpụrụ iche nọ taata otu anyị ka kwụ nkụ ya ka anyị ga-eji na-eme nke ọ bụla anyị na-eme ngwa ngwa ka o wee nabatasịa onye ọbụla biko anyị sị na agbanyeghị nọ na abụ mgbe ọnwa Juun dị n'abalị 26 ka eji echeta mbọsị eji eme nkuzi mgbasa ozi n'ozuzu ife gbasalụ ọgwụ ike ya World Drug Day agbanyeghị nọ na abalị 26 n'ọnwa Juun afọ ọbụla ka eji eme ya anyịsị na anyị ga-eweta ya na nwere mgbe eji wee weta nkuzi ọma bụ uru maka na ogologo mgbe anyị kwesịrị iweta ya ife erika ihe a na-eme kari emume kari anyị sị na ọ ga-adịba mgbe ọbụla anyị ji nwee ohere na anyị ga-eweta ya maka ọ dịrịrị mkpa na-akụziri onye ọbụla ma ụmụ na-eto eto ma ndị okenye ma ndị ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke mkpa ọ dị na agbalị ya bụ ọgwụ ike ọsọ maka nwere ife ọ na-enye na arụ ọ na-edozi arụ na ụdị ọbụla nwere ezigbo ife na-esi na ya apụta anyị na Reverend Canon Dr. Chibuike mmadụ akọlam amefuna nọ n'efifi ọya bụ coordinator Anglican Diocese of Enugu Nawada Project. Nawada bụ Nigeria Anglicans War Against Drug Abuse.
1: Adị m mma, dịde Chukwu gọzie gị.
0: Nọ na-eme oge nnọkọ ụmụnwaanyị nke tata.
1: Thank you.
0: Onye ọzọ bụ Reverend Dr. Chukwudi Aniago. Ọ bụkwa consultant n'ife gbasalụ ọbụna nwụtara oyibo ma ndị ife gbasara surgery zuru anya bụrụkwa onye nkuzi nọ mgbe emelu nwekwa isi kọwa ka anyị wee ghọta mana ife gbasara

0: kwa rikuwa nukai gebi do nebe no.
1: So so guana ngwa ngwa. Ofodo bo kwa ya meji uku substance, not just the drug. Hindi ka lakasera na tontom. Oma ana agora ino, oma ka na chikota honu. Na one mea ha binite. Hindi do town.
0: Binite mebe zie gini wa?
1: One nye ofodo ka. So wade mkba. Ka yuma tanka. Obo iso so ogu. O kwa hindi ozo. Mba aga kwa rahi ozuzana. Na ako wara ina. Ngure ofodo mu. Ofodo mu weke. Na aga. Iho mwa nyine upi. Na ihe isu onwa ha onwa onye desara nke ya otu ana ma osi desara anyi wende na ekuria
0: kpo ya oku
1: na ekuria nime ukuria
0: oho kwa
1: o chanye o ihe di kine ge ona agba agba na
0: ntị ekwe nke kuria no no
1: nime ukuria ya ho na ekupute na enwere ho na enye ha okwa ndị si na nke ha bu sokawe ha ga kpopuo ebe ahụ ana anyunye nsị ha kunye ime ebe ahụ na ekuria ofodo bu fuel so umu ihe ndị do ta ona na aho ni
0: maka ki na eku godu fanta nwe ko se mem na aru ihe ihe ndị na aso godu mo yi
1: o ya bu ya ha na eku okwu ya ona aso yi o ya bu ihe eji agbaso ozi banyere itinye onu anyị na ya icheta ụbọchị obezi okwa ya bia ụbọchị anụ a egwu ụbọchị 26 nwa nke isi na mgbe a na eku ispecin mana asị na ohe dị mkpa na kama ọ ga-agbapụ egbubiri ya ọdụ na a ga-ekwuriri okwu ya ife ọ ka ọ na-asụ ezigbo oyi chukwu gọzie gị
0: ndị nwanyị nwanyị anyị ga na adasị ajụjụ ndị kwesịrịnụ Reverend Dr. Aniago kwa afọ ọbụla ọnwa Juun dị n'abalị 26 a na-eme mgbasa ozi a na-enwe nkụzi a na-enwe ọzụzụ a na-eme ife ndị a niile mana Chinefu kwari ọ dịka ya bụ drug abuse na substance abuse ọ na-akawanye njọ na-aga n'iru ka ife ọdị gị kọ ya bụ nsogbu a ka ife na-akpatazi nke a biko
2: adịdịda alụrị nne nke bụ eziokwu na ajọ ihe na-abawanyezi ihe isi ike na-etinyezi ndị mmadụ ime ihe dị aṅa ụmụazị kịta adịghị anụzi ihe maka na ndị ntorobịa ka ihe a na-emetụtakarịsị ha na-achụ ihe ha ga-aga ha mee ha dị n'ụdị ọzọ ya ga-aga ma nke a na-ekuru ekuru ma nke a na-aṅụ aṅụ ma nke a na-eri eri ka ha chefunata ọdị n'ụdị ọzọ ụdị nakwa ụdị ha chọọ ịdị na ya ọ bụrụ a sị na ekwulekwu mere ọnụ anụla anụ mere ntị aha na-ekwu otu o si dịla anyị ihe mụ o ji abawanyezi na ntị ike erikazi ụmụazị ada anụ maka nọ ndị ntorobịa ka ihe a karịchazi n'ime ha anụ mgbe ụfọdụ ihe nwee na-emekwa n'ihe ha bụrụ ihe a na-etinyere nnekwu ego ma ọ bụrụ ihe eji nnekwu ego eme mgbe ụfọdụ ọkwa n'ihe isi ike dị na-eche n'enu chee na na onye a sigori ka ya ka nwetegodo ọnwụ ya dị n'ụdị ọzọ ụmụ ihe ndị a
0: n'ụdị ya bụ ịdịchazie ihe isi ike a na-akọ gị
2: ịdị haị
0: ihe isi ike wee nazie
2: ọ ha nwa ka ihe ajụ mgbe m na-erikwa eritụkwa m ya obere nji wee mụ agha esi mba na o nwere ihe dị ya nọọ ndị nọbụ n'otu nnọbụ ka ozi a na-abịalụ ka m si wee solu banye n'otu a na nna anyị ka nọ nwee ka o si na-ekwu ya dụrọ nsị a nna na ndịchalụtụkwa ihe obele na mmatụkwa ihe dị ka ya na ọrụ ihe gbasa ozi ọma banyere ndị dịbu ka m ka ha si na ihe ha na-emepụta na mụwa nwanne ha wụzikwa nwanne ya na m ahụzikwa m onye ala ọzọ ihe mee mụ mma nchọ ka ọ maa onye ọzọ maka ọ ga-eme uche gha amandiana ihe ikwesị ịkpọ mkpa ịma mkpụ ya mkpa ị na-eche n'enu ịma nọ uchu akụ na uche akwesị ịdịrị mmadụ amandịrị gị ọbakwa n'ulu imechakwarị ihe dọlụ gị adọkwalị gị ihe ya gị imecha ichefunata mana ihe bụ ihe ka ya adọ ọbara ulu ọ ka mma na iwepụ aka n'ụdị maka o nwe dị ịnọlụ n'ụdị a na-achọ ịnọ ọ mgbe a ka eji eme mpụ na alụ niile maka gịnị ijichazi anya gị eme ya ka nji asị ndị dị otu a biko pụta na ya na ezi gari ama na ụkwụ agari ya ekenekwa m unu
0: ndewo anyị ga-echetakwa ọzọ n'ebe ịnọ mana injinia Dr. Onye na-aṅụ achọ ka ị malụ n'ihe ilu gbasalụ ụdị ọnọdụ ịfụta ndị ntorobịa ndị mara ha makwa na ha na-ekwesịrị ka enyere ha aka, ha achọkwara enyemaka, mana ọtụtụ oge ha maeje nweta enyemaka anwa ka ihe ozi nwere izifa ka ka ha ga-esi wee bụrụ ndị ga-abụ ha chọpụta na ihe anụnwa na ike agwụgofa ka ka ha ga-esi sizi na ya bụ ọnọdụ pụta, maka ụfọdụ achọkatago emekatago na ha emenwu ya n'ike aka ha mana ọkwarọ ha.
3: Ndị be anyị ekene m ụnụ, adịbe ekenekwu ngụ.
0: Ndewo.
3: Ọtụtụ mgbe, ị na-anya efu na ịbaghị ime ụdị ihe dị otu a, onweghị ife ọ na-ewu ịbaghị ya. Mana ịpụtazi apụta, ozi nke na-ewu, very big trouble. Because na ndị oyibo si n'oyibo si na ife na-atọ ụtọ na-ekwu ekwu. And ọ dị izi ọtụtụ na-abaghị ya na-abaghị ya, o nwere ike ọ bụrụ na friends ndị enyi wee ife dọwaile ha. Ọ na-emekwa mma n'ụmụ nwoke ma n'ụmụ nwaanyị. Like ị bịa na university ebe m nọ, ị ga-adịchali very surprised the number of people ọ na-eme. Ụmụaka, kịrịkịrị ụmụaka, ịfụ ha na ọ na-aṅụcha ife niile ha na-aṅụ. E wee na-echezọ senata dịka dadi ya na-agosi wee.
0: Nke ama na-echezọ ụmụazị, na-echezọ ogo dị gịnị dị.
3: Ọ ka ị wee malizie. Mana nke ka njọzi wee pụta apụta. Ịfụ na mgbe onye ahụ ya achọ godule sef ka o si ebe ahụ wee pụta. Ịfụ na ife siri ike. Maka na ọma ahụ ka ọ ga-esi wee pụta. O so n'ife kpatalụ eji wee wube. Ndị Anglican communion ji wee wube otu a na-akpọ na Wada. Ka anyị wee bịakọ wee nwa ka a ga-esi wee nyere ụmụaka anyị, ndị nne, ndị nna, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa. Maka anyị nwee ike na-ene anya na ọ dị ha n'ebe ụmụ agbọghọbịa dị. Mana ana m agwa gị na iruo na mahadum ebe ụmụ agbọghọbịa dodole sef ka ha nwa ka emekarị ụmụ okorobịa. O wee wuli ya. So onye akpatara eji wee wube otu a. And onye akpatara iji wee bịa ka anyị wee nwee ike wee kọwapụtara ụwa otu a ga-esi wee nwee ike wee pụta na ya.
0: Gbazie m ghara ihe nwa agbọghọbịa dị etu anwa otu ọ ga-esi wee bụ ezi nne. Dịka na nwa agbọghọbịa ya nwa ya anụkwọ dị mụta ụmụazị, ọ ya azụ azụwa nke ka ọ ga-esi ya ezu. Reverend Dr. Aniago, okenọlụ nke kakwa mkpa bụ okenọlụ dịrị anyị niile. N'efu na ihe gbasalụ ọgwụ ike a, drug abuse na asthma, substance abuse na ọ kwụsịrị. Ọ bụ na ọ kwụsịrị kpamkpam na obinata godoro nke dị egwu. Oke n'ọrụ anwa dịrị anyị ka ị bụ ebe anyị gbadokarịrị ụkwụ taata. Ka ihe asịfụ nọ ndị nne na nna ka ndị nkuzi ka ndị ụka ka ọ dịkarịsịlụ. Ka ndị ebe ị ga-asị a na-erikarị mperi n'ihe gbasalụ inye aka fụ na ndị ntorobịa pụta na ebe ajọ ndụ fanibi.
2: Adịde, daalụ, debe anyị ekene m unu. Ihe dị na ya bụ ihe o na aka niile ya dị n'ọlụ. Maka gịnị? Ndị ọcha sị, all hands must be on deck. A na-ebido n'ụlọ wee dịwa mma wee pụba n'ilo. Nke bụ eziokwu na ọlụ nke mbụ dịịrị nne na nna. Anyị ji maka ihe iche ike. Maka obodo si wee dị, anyị na-adịzi aka anyị na-eju eju, anyị na-adịzi very busy. Na mgbe ụfọdụ n'ihe na-emezi, anyị amama na mmiri agbalugo. Anyị adị eluzi anyị n'ana, wee na-afụ mgbe ihe gbanwere. Na mbụ na mbụ, ọlụ nke mbụ si n'ezinụlọ. Mgbe ochie, ofu onye ada amụ nwa, obodo na-amụ nwa. Elote m ofu nwanne m nwoke. Obodo anyị ofu onye agbata obi anyị fụnye ebe ọ na-ese siga wee ticha anyị ihe o tinye obula apanata na-ajụ ya ka ihe mee ọsị mba na ya emelụ arụ maka ọ ma na okwe aya etikwu ya ọzọ azị ndị ọzọ sigasị n'ezinụlọ ndị ọzọ nwee ntọnana dịgasị iche iche ebe ha na-achọkwa ka ha na ka ha dịka ụmụ azị ndị ọzọ ka ha daa bụ na Juu ka ha solu n'ihe a na-eme ebe ahụ kwa ebe ọzọ. Ndị nkuzi anyị, ụmụazị, ha na enye lekwata anyị rizi nne. Nke ịbụa, obi ada adịchazị ha mma, ụgwọ a na-akwụ ha enwere isi. Ha lụọ nke ha ga-alụ, ha enebiri nke ha ga-enebili anya. Nke ịtọ, mgbe ụfọdụ, onye nkuzi kọrịti ya nwatakịrị mere ajọ ihe nne na nna abịa tụọ ọgụ, si ya gịnị, na-emetụzi na nwa ya aka, na-emekwa na nke o mezi ndị nkuzi nwa ha fụgodi emechi ọnụ. Ịmara ma nne na nna a na-ese. Ehe, ihe nne na nna na-eme nwatakịrị mee ya, ọ ma mbụrụ nne na nna a ajọ ihe. Na nke ịtọ, obodo. Obodo ihe na-eme n'oge kịta, ihe bụ ihe ọṅụ ya na-akpọ trend, ọṅụ ihe a na-akpọ vogue, ihe na-ewu. Kịta, ahụzụrụ m onye agba ochie, ịnụ cloud, ịnụ, a na-akpọchazi ihe nwa, a na-elechazi ihe nwa. So obodo kwesị, ebe a na-eri ihe dị ihe a, ụmụ ihe a gasị. Ama, ndị bi n'ogbe ma, e kwesị ije gwa ndị ọbụ ọlụ ha, ndị uwe ojii, ndị NDLA, ma ndị anti-drug, agwanụ ha si a na ihe dị otu a na-eme. Maka ọ bụrụ na ha chọọ, ọkwa na ọ dị ka ọ dị kpọsa, ọ dị ka ọ dị egolu. Ha chọọ ebe ha ga-egote ha afụlịa, ọ ga-akwụsịnata. Nke ịtọ bụ ndị na-aṅụ ya aṅụ. Afọ ndị na-eme ihe a, ọṅụgo obodo mara iwu, dịka na Anambra, na afụrụ onye ọbụla.

0: ozi na ka ụfọdụ amara ihe a na-eme. Ndị ụfọdụ na-ese ihe a, ọ bụrụ na ọ bụrụ dị ha ncha, ha na-ejechakwa ụka eme ha baptizim, ha na-ajacha afọ mmiri chukwu. Ụka nwere ọrụ, ya kpata Anglican ji wee n'anya wee sị mba na ụfọdụ ụmụ anyị na-emekwa n'ihe a. Ụfọdụ ụmụ ikolobịa, ụfọdụ nne anyị na ndị nna ha ncha na-ejecha ụka, ka ụka gwawana ha, ka gwa ha okwuchukwu, ka a maa ma okwuchukwu ya tọghata ha, ka ha wee were mee ihe dị n'akwụkwọ na ezi omume. Na Jizọs, ha nabata Jizọs, ha enide ọzọ, Holy Spirit were ọnọdụ na ndụ ha, na ihe osise ama nwezi ọnọdụ, maka ha na-abụnwecha mmụọ na-achị ha. Ehe, Holy Spirit na ọma nnabata mmụọ ihe osise ma mmụọ drug abuse. Mana mmụọ drug abuse bịa, Holy Spirit arapịa, ọ bụrụ onye ekworo. So ọkwa ka o si were m n'ọnụ. Daalụ nụ.
1: Nwayọ nwayọ, anyị mekwugbo onwe gị n'okwu, anyị ga-echetakwazụ ebe ị nọ. Nwayọ nwayọ, ka anyị ga-eji wee na-ewuli ya. Anyị chetakwa na anyị ka nọ n'emume oge nnọkọ ụmụ nwaanyị n'Urban Radio 94.5, ebe anyị na-ewetara gị ozi dị oke mkpa gbasara drug na substance abuse. Anyị sị ka anyị mara oke na ọrụ dịla anyị niile ịfụ na ịṅụ ọgwụ ike, ma nke a na-agba agba, ma nke a na-ekuru ekuru, ma nke a na-aṅụ, na ụdị ọbụla eji eme ya bụ ọgwụ ike na ọkwụsịnata, ma ọ bụgo na ọ kwụsịrị kpamkpam, ka ịfụ na agbalị ya mgba, gbaa ya mgba ka ọ pụọ, ya ka anyị ji wee gbakọ na oge nnọkọ ụmụ nwaanyị nke tata. Ya na itinye ego n'ekwentị, nwere ike isonyere anyị mgbe anyị ga-akpọpụ ekwentị na 0916000 4945. Nna ikwu Reverend Canon Dr. Amefuna, o kwuru ife niile o kwuru, mana asị m kwuo, ọ na-adị m ka ndị ụka adị emekarị emecha nnọọ ọrụ dịlị fa ọfụma. Ha dị ka ha atọzi na-emeso ihe ego iyi agba ọgaranya, ma onye nwa na-agba mbọ, ma ọ dị agba mbọ nọ ya agba ọgaranya. Ọ bụgo na o nwere ife ọ na-eme na-aga n'anya iwu adịghị anya, ọ na-ewetakwara ego n'ụlọ ụka, ụka agwụla, ana-enye ezigbo oche n'ụlọ ụka. Mgbe na-ajụ ka ezinwa ka o si dị ka gasị na ndị ụka n'onwe fa emecha ife niile ha kwesịrị ime dịka ndị ụka ịfụ na edozi ya bụ ọnọdụ. Mana enekwazị m anya fụ na ofu ndị ụka nwa bụ ndị nke mepelụ otu Nigeria Anglicans War Against Drug Abuse. Gbake na anyị maka otu a na ihe unu megoro ịfụ na ọrụ a bụ oke na ọrụ dịrị anyị ncha na ọ na-aga n'anya.
2: Ndị dị ndewo, ndị na-ege anyị ntị, anyị na-ekelekwa ụnụ ọzọ. Dịka isi wee bido na-ajụ ma ndị ụka dị emetacha ya, mana ka isikwa ebie ya tutu m ebido bụ na ịrazikwuru okwu ahụ, rasie ya ọnụ. Na ọ dị otu ahụ, mana dị chọrọ na ịnwa dịka ịkpọpụtagoro otu na wada, ya bụ mbọ nke Church of Nigeria sitere na otu ya, ihe ndị oyibo na-akpọ FBO, faith based organization ya, a na-akpọ Anglican Compassion and Development Initiative, ACADI n'aha English, bụ ndị eji were bido project a na-akpọ NAWADA, nke bụ The Anglicans War Against Drug Abuse. Ihe emegolo, ebidoro ihe anụ a eri oge bidori na ọgbakọ okpukpere anyị na Nigeria mgbe a gara ọzụzụ ya n'afọ 2022. Mana mgbe bishọp ọhụrụ anyị abịara ka o guzobeziri ya ka ọ bụrụ ihe Anglican Diocese of Enugu kpọrọ mkpa n'afọ gara aga, bụ afọ 2025, na ụbọchị nke abụọ n'ọnwa nke abụọ, that's second February 2025, ka o guzobere ya. Ihe emegoro mgbe ahụ, ihe na ebe ozi anyị gbadoro ụkwụ karịa bụ ihe a na-akpọ n'oyibo the preventive measures, ma ịgbasa ozi nke so na ihe anyị ji wee nọrọ, anyị na gị ji wee nọrọ na-agbasa ozi a ugbu a. Anyị agago n'ụlọ akwụkwọ, kama anyị bidoro, anyị na-ebido n'ụlọ akwụkwọ nke ndị Anglican wee na-aga ịgbasa ozi gbasara ya, ma n'etiti ndị ụkọchukwu ka enyekwa aka zi ozi anụ a n'ebe a na-ekpo ụka, ma n'etiti ụmụ akwụkwọ na schools. na ebe a nakwe nwa ogbako sinodo anyị na ihe ndị ọzọ. Mana adịdị anụ m achịkwa ka ọ dị mkpa ka anyị gụpụta ihe gbasara International Day for Against this Drug Abuse for this year. Ebe ha gbadoro ụkwụ. Isiokwu nke afọ a. Ama ma ọ ga-adị mkpa ka ọ ga-agụpụta eziokwu e dere n'oyibo.
1: Gụpụta ya n'oyibo na-emezie gbalie ya.
2: Okay. World drug problem ya bụ nke enibara anya na nke afọ a. World drug problem, persisting issues, new challenges, innovative responses. Well, ka agụpụta ya ka ha si wee dee ya, ndị na-ahụ ya, ndị UN ya o
1: United Nations
2: ya ndị ozuru ọnụ na-elekọta mba ụwa a na-akpọ United Nations. Global drug, m ga-agụpụta dịka ha dere nke afọ na global drug use and number of drugs on the market have been increasing in the past decades. The century-long dominance of heroin in illicit global opioid markets is increasingly being challenged by changes in the illegal supply of opioids. Production, seizures, and use of cocaine continue to rise, while low costs of manufacture and reduced risks of detection of synthetic drugs are contributing to the increase on illicit drug markets. During trafficking, drug trafficking groups are seeking out technological innovation to target new audiences and ensure that drugs increasingly reach their users and help boost their billion-dollar business. Kuno funa ya no abu maka ego ya me ha ja chibata ka we na enwe ego na ego dia.
1: O ga kala ge mani buri mpirisi ni igbo. Na pe ego puti agupta ni ihe oge.
2: Okay. Now, ebe ka mkpa na nchikota ya. O si na inyi me ge esonye ni ime igbasa ozi a. Ma ndi government o, ma ndi ga na kwasi civil society, the civil society educators de ke ijugoro onye nai Reverend Dr. Anyago nyegoro aka wee kọwaa na ọrụ dịrị anyị niile n'ime ije a. So ka aka hapụgodi ebe a anyị gaa n'iru. Chukwu gọzie gị.
1: Ndewo. Nna ikwu dọka anyị ga-abịa ebe ịnọ maka site na nnyocha emelụ opekata mpe nde 14 n'ife malia na-enye ụmụ amala mba Naijiria si n'afọ 15 ịmakwa ihe bụ 15 years wee gbagobe n'ozi n'ife gbasalụ ọgwụ ike a na nke bụ ogbucha nje na-aga n'iru sọsọ na ihe dịka Enugu steeti a na-enweta pasentị 13.4 ndị ntorobịa na-eme ife dị n'ọgwụ ike 13.4 one ka afọzi ndị ntorobịa mụ na-eto eto na-eme ife dị n'ọgwụ ike ya dịka mana ihe gbazinyere bụ na ọ na-aba na-eme nkụzi a na-akọwakwa na ọ na-enye nsogbu na arụ ike fa mana akụrụ ha mana omeju ha kedu ihe bụzi na ha dị ege ntị dịka gị na dịka mmadụ ka ihe imego ịfụra ndị ntorobịa na akwụsị ụdị ife anụwa 13.4 ndị ntorobịa ugwo sọsọ na Enugu steeti kwa ọ
3: na generation a keta siri ike onye ọwụla chọziri ka anyị esi amaghị m na ọsọ a na-achụ onye ọwụla na generation a ọsọ na-achụ onye ọwụla chọrọ inwe onye akpatara ihe eji wee fụ nwatakịrị ọchị ịgba gad efu nwatakịrị ọ chọghị ha chọghịzi na chie echiche kiri ife ụdị implications ife ahụ ị na-achọ imenụ ọnwụ n'oge mbụ bifi ewụlọ mmadụ enwere ife ị ga-agabiga processes ị ga-agabiga bifi ebụrụ mmadụ mana ọ dị ife ahụ adịghịzi na
1: ọ kwa malite n'afọ 15 years 15 onye 15 ọ na-agụcha n'anụ junior secondary
3: ọ ka dị eme na secondary school in fact o nwere one of the outreach anyị jelunu n'Enugu ebe a. Ebe target was secondary school students. Ndị do between 10 years, 15 years, 20 years. How many people go where go ife ha na-eme? na etibele mkpua n'oge na eti si ike maka inwe ike che na nwa me lube hoku oge ma ife na aza o maruchakwa na e mana since ewoputali ife gbasalo ife phone na ife internet ife e ma
1: ho tupi e malo bruko guzama
3: o mu aka malo ne and how malo ge gaf very far ne we wulia o ife dumpa na aye tuela utikula akonu deka dadi anyi si weku Chica con we no goa. Not just in the Anglican, but unyo buna no wanine. Not just in the church, but every facet. My society, yo, my family, yo, my government. Unyo wana tiaka no, ke wenweke wechupa jifa. Na che biabia.
1: Reverend Dr. Aniago, iku na ibido no, malo ma puama, na ndi nenana. Mdi nne na nna we kusizie nu fawe bozie nu na akwo bo iso ha we na du na akwo iso do fawe na mahadum ke ka ga si we mezi nke bu na gine ya no na mahadum igbogo mbo de ka nne na nna zo ke nwere ike ogo no nu no opuzie esi aya we me ya doctor fine chukwu na eku okwu na aga na akowa na aga na akuzi akuzi cha ke yo zi nwere ike me maka afọ kwuru afọ kwa onwa juu na obuna abani 26 a na eme nkuzi ma ogo oge ndi ozo aburo oge a na echete word drug day a na eme nkuzi kezizi ka ihe ozo onwere ozi ke ife ozo ke otu ozo a ga esi so ajo oga ogbu anu ajo buru onwe ya ke ife a ke otu ozo a ga esi wee so ya ka ya bu ogwu ike benata ona lo sigo no fuche onwe ndi bu na afro anokata mmadu jefuo oburu ihe onwuru anu ni ihe o selese di we na akpari nwoda agotazi onwe
0: anne nwai da luri ne awi he nwe ko sede onwe ko sede na nke mbo na ihe ai no ni awa agbo eperichi na okwonso si ai watch and pray gimula ya na echenche ekpekwe ekpere maka nke we eziokwu na enwe ke enu aru nwe nke ime mmo na ihe kwuru ihe akwudebia ka mbu nwatakiri na eje ka nno even down to university nnata onwoda akwa ya aga ye nna mochi asi nke ebe akwa asi na ya ma akwa m nile onwe omume nwatakiri ya emebe ima na ihe di iche adigo na onye abụ ọzọ onye ọbụ na mmiri abago na opi ụgbọgụrụ onye ọbụla na-atụ anya na nne na nna nwa ijecha nata onye ebiro yunivasiti forever ihe afọ omume ihe dị iche
1: onye ọbụla tọrọ
0: anya ga-erughi ana ihe asa anya mmiri ihe asa anya mmiri maka nne na nna ọbụla na-asa anya mmiri mgbe anyị bido ịṅụ mmanya na ụmụ ihe dị aṅụ anyị na-abatara ya adachọ ka nne anyị nọrọ maka imere ihe ọ na-anụ n'isi abụrụ ọ na-anụ onye a polis dọg akarị ya ọkpọ si ike even down to step nwatakịrị ehe nne na nna nke mbụ ya kpụgide ihe ọlụ ma na ihe dị otu a dị ma nwa gị ọ na-eje ụka ma ọ jelụ ụka mahadum wuo ofu ebe ya gaa zụcha ha zụgharịa onwe ihe a na-akpọ influence peer group ka ndị ọzọ na mgbe nwa ka Israel si gịnị chukwu nye ha eze na ha chọọ ya onye na-achị ha ka ha dị ka ndị ọzọ ọ dịkwa na ụdịdị mmadụ mgbe ụfọdụ ụmụazị na jisiri onwe ha aka ike and then nke ịbụọ gọọmenti nwee ruo ihe ọbụla a na-eme drug ọbụla a na-eri eri ma nke a na-esiri esiri ma nke a na-agba agba ma nke a na-ese ese nwee ebe emebeli ya onwe nke a na-akọ akọ adakụ ya na-enye igwe ebubata ndị a na-amanifacho onwe companies a na-amanifacho ha ndị our law enforcement agent ye mụrụ anya etinye iwu gbasara ihe dị otu a onye ejide. O from ebe ahụ ka a ga-eme ni egbe nwee ndị na-ele. So ọ dịka chain. A ya ama ka esi break that chain. Mana ike gwụ, o nwere nke ya aga ilu, ama m nke eji eje kpesa polisi a ndị uwe ojii. Nekwa nekwa ihe dị otu a, ihe mee ka o si gị ihe na-eme, onye mee n'anya isi si na ọ nwere ihe na-eme. Mgbe ihe dị otu a dị, ọ na-emebi obi, ọ na-emebi mmụọ. So nne m, m ka na-ekwu ya, na adịmma na-ebido n'ụlọ. Ndị obodo nwee nke ha ga-eme, ndị na-achị achị kwesị idebe iwu. Ịmakwa dị na ọ nwere mgbe olu ndị road safety pụta, a na-eme ya n'obodo ọ na-emepere anya. Ma ndị a na-asị kunye ume, ọ nwere ihe ya gị kunye ume, ama na alcohol dị n'ọbara gị, n'ume gị, ọkali dị normal level ihe eji wee nyanwu ụgbọala. Achọ test ma ndị sportsmen mere a na-amịrị ọbara, enene ma ọ bụ ihe dị otu a. Ọ na onwe ka esi na-eme ụmụ ihe dị otu a, enwere ihe dị ka ịnụ nnyocha ma suspicion. Ndị dị otu ya, isi ebe a jụbanụ ha ajụjụ. Ihe ị na-eri, ene nara anya na laabụ ọ na-egosi, n'ụlọ ọgwụ laabụ dị, ene nara amịrị ọbara, ekwe nkiri, maka ọ ya adị n'ọbara, ọma mgbalichazị ozugbo ozugbo. Enene ajụba onye ajụ.